0: 칼마
1: 팔랍저가 팔
0: 팔랍저가 팔
1: 바
0: 바
1: 팔바
0: 팔바
1: 와랍저가 월
0: 와랍저가 월
1: 마
0: 마
1: 월마
0: 월마
1: 사
0: 사
1: 라삽저가 리
0: 라삽저가 리
1: 나 삽저가 니
0: 나 삽저가 니
1: 라 삽저가 리
0: 라 삽저가 리
1: 라 갑다가 가 야르타르 갸 랍저가 갸르
0: 라 갑다가 가 야르타르 갸 랍저가 갸르
1: 타 랍저가 타르
0: 타 랍저가 타르
1: 르갸르 타르
0: ارجل تر
1: را کاپتغر گا یارتار گا لابجغر گل
0: را کاپتغر گا یارتار گا لابجغر گل
1: را تابتغر تا کا سابجغر تغ
0: را تابتغر تا کا سابجغر تغ
1: ارجل تغ
0: ارجل تغ
1: تا کچی اندر تارجگ تونجا
0: Ara Mara zhig mer Khara zhig khir Na naru nura zhig nur La Kala zhig kel Ma Kel ma Pala zhig pel Ba Pel pa Wa la zhig wel Ma Wel ma Sa Ra sa zhig ri Na sa zhig ni La sa zhig li Ra ka tgar ga ya shta ja la zhgar jil Ta ra zhg tar Ar jil tar Ra ka tgar ga ya shta ja la zhgar jil Ra ta tg shta ka sa zhg shtag Ar jil shtag
1: Re, tarung tang shiga thonja
0: Ara Ma ra zhig mer Kha ra zhig khir Na na ru nu ra zhig nur La Kha la zhig kel Ma Kel ma Pa la zhig pel Pa Pel pa Wa la zhig wel Ma Wel ma Sa Ra sa zhig ri Na sa zhig ni La sa zhig li Ra ka tgar ga ya shta ja la zhigar jil Ta ra zhig tar Ar jil tar Ra ka tgar ga ya shta ja la zhigar jil Ra ta tg shta ka sa zhig shtag Ar jil shtag
1: Re, tonu zang Sobchuk na ba Da tsangmi khugni shevji ka thugar tira. Khchig gulugji zinu te chaya. Da chachur tsovya. Kha shamcha kha gabzha kha.
0: Kha shamcha kha gabzha kha.
1: Ma.
0: Ma.
1: Kha ma.
0: Kha ma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kha ngabzha khang.
0: Kha ngabzha khang.
1: Ja kheng
0: Ja kheng
1: Ya naro yo tabzhig yul
0: Ya naro yo tabzhig yol.
1: Ca tabzhig chal.
0: Ca tabzhig chal.
1: Yo chal.
0: Yol chal.
1: Ra kagar nabzhig rin.
0: Ra kagar nabzhig rin.
1: Ta ngabzhig tang.
0: Ta ngabzhig tang.
1: Rin tang.
0: Rin tang.
1: Ta naro to wabzhig tub.
0: Ta naru to wazhig tob.
1: Cha.
0: Cha.
1: Tob cha.
0: Tob cha.
1: Ka yarta kya gaga kya mawzhig kim.
0: Ka yarta kya gaga kya mawzhig kim.
1: Ca ngawzhig cang.
0: Ca ngawzhig cang.
1: Kim cang.
0: Kim cang.
1: Cha rawzhig char.
0: Cha rawzhig char.
1: Cha sham chu chu.
0: Cha sham chu chu.
1: Char chu.
0: Char chu.
1: Ra naru ru lavzhig rul.
0: Ra naru ru lavzhig rul.
1: Ma naru mu.
0: Ma naru mu.
1: Rul mu.
0: Rul mu.
1: Ya savzhig yi.
0: Ya savzhig yi.
1: Ma savzhig mi.
0: Ma sazhe mi.
1: Yi mi.
0: Yi mi.
1: Ra.
0: Ra.
1: La sham che le gab zhe le.
0: La sham che le gab zhe le.
1: Ra le.
0: Ra le.
1: Kha gab zhe khe.
0: Kha gab zhe khe.
1: Pa na ro po.
0: Ba na ro po.
1: Shig po.
0: Shig po.
1: Ta ngab zhig tang.
0: Ta ngab zhig tang.
1: Ba na ro po.
0: Ba na ro po.
1: Tang po.
0: Tang po.
1: Ma ngab zhig mang.
0: Ma ngab zhig mang.
1: Ba na ro po.
0: Ba na ro po.
1: Mang po.
0: Mang po.
1: Sa tab zhig sat.
0: Sa tab zhig sel.
1: Sa ndang se rab zhig ser.
0: Sa ndang se rab zhig ser.
1: Sa ser.
0: Sa ser.
1: Sa lab tig sa naru lho wab zhig lhob.
0: Sa la tig la naru lho wabzhig lhob.
1: Tan zheng te wabzhig teb.
0: Tan zheng te wabzhig teb.
1: Lhob teb.
0: Lhob teb.
1: Ra kab tig rga yartar gya labzhig rgyal.
0: Ra kab tig rga yartar gya labzhig rgyal.
1: Ka wabzhig kab.
0: Ka wabzhig kab.
1: Rjal kab.
0: Rjal kab.
1: Ra kab tig rga yartar gya labzhig rgyal.
0: Ra kab tig rga yartar gya labzhig rgyal.
1: Sa.
0: Sa.
1: Rjal sa.
0: Rjal sa.
1: La sham che le sab zhig li.
0: La sham che le sab zhig li.
1: Ra zab

0: Angar artanja mavjgandam.
1: Angar artanja mavjgandam.
0: Mamda avjgamda.
1: Mamda avjgamda.
0: Kagja shamchugje.
1: Kagja shamchugje.
0: Та кечиндер таре чиг тонжа.
1: Ка. Та. Ва. Ма. А. Ка. Ка сан джанге си ражг сер. Ка да шам че ды ка сажг ды. Ka-ya-sab-zh-ga-yi. Ta. Ta-ng-a-sham-ch-ng-lab-zh-ga-ng-l. Ta-wa-na-ru-gu-rab-zh-ga-gu-r. Ta-wa-ya-sh-ta-ya-n-zh-ng-ya-yi. Wa. Wa ta wa zhig tib. Wa gwa na ru gu sa zhig gi. Wa sha ta zhig shil. Ma. Ma nja la zhig njil. Ma nda a zhig nda. Man ca ma sa zhig tsam. A. Anga rashtan zha narun zhu. Amba rashtan zha sa zhig zhi. Anga rashtan zha ma zhig zhim. Man da a zhig da. Kajja sham chigje.
0: Ari, to nu zangge. So chung na ba. Ta chungmi khungi ngani ge thogar tira. Khchi ulugji zinu ta chaya. Nganan de che chur chub. Kajja kagchi kabje khchi.
1: Kajja kagchi kabje khchi.
0: Wara kaptiga yartavja tavjigel.
1: Wara kaptiga yartavja tavjigel.
0: Targa shamchugu.
1: Targa shamchugu.
0: Kaxan jangxir avjigxir.
1: Kaxan jangxir avjigxir.
0: Sanga sabzhig sang.
1: Sanga sabzhig sang.
0: Khser sang.
1: Khser sang.
0: Nya ke ge nye.
1: Nya ke ge nye.
0: Kagda shamchu du ka sabzhig du.
1: Kagda shamchu du ka sabzhig du.
0: Nyag du.
1: Nyag du.
0: Kaya sabzhigyi.
1: Kaya sabzhigyi.
0: Kaya naruyo nabzhigyun.
1: Kaya naruyo nabzhigyun.
0: Giyigyun.
1: Giyigyun.
0: Tar nga shamchir nga labzhigyr ngil.
1: Tar nga shamchir nga labzhigyr ngil.
0: Pa naru por abzhig por.
1: Pa naru por abzhig por.
0: Ngil por.
1: Ngil por.
0: Ta gwa naru gor abzhig gor.
1: Ta gwa naru gor abzhig gor.
0: Andar artan jan jeng njin abzhig njin.
1: Andar artan jan. Jin.
0: Gorin Jin.
1: Gorin Jin.
0: Ta Hua Yarta Yan Jeng Ghi.
1: Ta Hua Yarta Yan Jeng Ghi.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ghi Wa.
1: Ghi Wa.
0: Na Sab Shik Ni.
1: Na Sab Shik Ni.
0: Wab Ta Wab Shik Tab.
1: Wab Ta Wab Shik Tab.
0: Ni Tab.
1: Ni Tab.
0: La Sab Shik Li.
1: La Sab Shik Li.
0: Wab Ga Narub Go Sab Shik Gi.
1: Wab Ga Narub Go Sab Shik Gi.
0: Li Gi.
1: Li Gi.
0: Kaksa sham chukso ngab shukhsung.
1: Kaksa sham chukso ngab shukhsung.
0: Wabsha tab shukhshil.
1: Wabsha tab shukhshil.
0: Khsung fshil.
1: Khsung fshil.
0: Mamja lab shukhmjil.
1: Mamja lab shukhmjil.
0: Ampar artam cha tabzhigam chal.
1: Ampar artam cha tabzhigam chal.
0: Mjalm chal.
1: Mjalm chal.
0: Mam da abzhigam da.
1: Mam da abzhigam da.
0: Kaghja sham chughzhu.
1: Kaghja sham chughzhu.
0: Mdaghzhu.
1: Mdaghzhu.
0: Mam ta abzhigam ta.
1: Mam ta abzhigam ta.
0: Mam ta ma sabzhigam tsam.
1: Mam ta ma sabzhigam tsam.
0: Tan tsam.
1: Tan tsam.
0: Angar artan ja narun jo.
1: Angar artan ja narun jo.
0: Lam abzhigam.
1: Lam abzhig lam.
0: Njo lam.
1: Njo lam.
0: Ambar artam ja sabzhig mji.
1: Ambar artam ja sabzhig mji.
0: Wa sham chiv.
1: Wa sham chiv.
0: Mji v.
1: Mji v.
0: Nyan zheng nye.
1: Nyan zheng nye.
0: Angar artan ja mabzhigan jam.
1: Angar artan ja mabzhigan jam.
0: Nyen jam.
1: Nyen jam.
0: Da kichin da tara chig ton ja.
1: Kaq cha kugu chi kabzhig chi. Vara katgar ga yashtav ja tabzhig jil. Ta ga sham chi gu. Kaq san zheng e xsi rab zhig xir. San nga sab zhig sang. Xir sang. Nya gu gu nye. Kaq da sham chi du ka sab zhig du. Nye du. Ka ya sab zhig yi. Ka ya naru yu nab zhig yun. Ayi yun. Ta nga sham chi ng la zhig ng l. Ta naru pu ra zhig pur. Ng l pur. Ta hua naru hu ra zhig gur. An da ra shtan zhan zheng in di na zhig n din. Gur n din. Ta hua ya shta yan zheng in yi. Wa. Ayi wa. Na sab zhig ni. Wa ta wab zhig tab. Ni tab. La sab zhig li. Wa ga naru gu sab zhig gi. Li gi. Ka sa sham chi sing ab zhig sung. Wa sha tab zhig shil. Xsung shil. Man ja lab zhig njil. An pa rashta cha tab zhig til. Jil til. Jil til.

Renyam khana ba tena terang gan somnu sa cha nafshi to chukang gyo dog nu ga namshi ngon dan dip tiyona harjin ta sa cha kang mang ga yang ra mo ran darup ko ni yang na khang yang na char ba ko nu mo namshi ngon da ka Tirtab ka namshiga thangarab tang, namshiga njirtung da tong tanda tang, yaramir kaansiga jo naayang, semcho yin chu, tamu yin chu chu tang, thakbar ta chu, ta namda ka njirtung tang, thakbar tang namshiga njirtung da yada, tanda tang yaramir chu chu ta chan kachiga. Warkam da yana chur nga achika kongsanga nga dhiri, nga achika kongsanga nga waga nina, niya mawa dhiri, nina ra nga rajinta ta, yelkur ka satsika sejir, yonja ka satsika sejir, tiyan chika ta, sacha kang tang kaansiga naayang, ta namduwaranda mangari, nduwar ta chan mangari ta muzi njirla. Tishtab kata chu nrumbo mangri warkib te lamdruwa mangri warkib te ngarjin ta nrumbo denchik te nyamchuk kunu toon hangay kunu ta ta kan chihin nar ti jinta taraz ga pshal margo gara margo nara taq soo nda na xandwe chiz kunu ngatsu nrumbo denchik da chiga nyamak chig tanga ni namkhi tali shalai tanga chukunu zing mara tir jinta ta chi chamu zirukku lankur kor na ta mu zirukku tang thakbar ta lankur kor kan zigina ta nyamchuk liyan kura lamdruwa zigina ra denchig de xigin yamchug goga otang askan tang ngin nga dar chuno nomar nga chegin jonan jor chang rata mar mo tang sang zu ta tronchik che sa zgun son jinara nya ge kirgir kan tang gerolum dera qulug jang qulumur la soqan da gobri goka wa tang chang ga wa namala di tang chin china yo o di tab ko da ta tronchir nang khik rondig de zum son jinara nyamchug jo thab da tronchir nang khin da na chi nyara tar mang di tab ko ta chu go nyas che chung warma sızgina denjigden yamjo lapurdag ju lolon dab sipara ndagir kyan denjigden la mixsik kyan yamjo ju tax tingne lolon dan so jinag ju jondik tab de mob de tyan chik anag ko mo ko anik janang thom mon thona su kha ga tag ani se ta yana tag kar ge li phung ge de thang ga ng yang ta denjigden la lapurdag ju ge ji da nye kan de shon kha sa ne to mor ta cha yin jinag ju da kha ga ju ju ne ya de me ka Tishtab ka yang, ta xa yi gi chig vzhaju, semchong yi chu, shichju, tarka maa xida tingi yang, denjig dala toh na yidma yi gi cha, tamu maa zhug. Tishtab ka ta, namzi yin nara, ta nirmdra denjig dala, sosong yi tani, toh na zhgar gaz gi chu, denjig yi tindi toh na ngar gaz gi da tingi da, rang nisa kang zhgan jo na, yang na yil kang zhgan jo jun cha zhin tengu na, telik ta tabdugi, ta kuni, o tamu yi na ta, nam yin nara ta nirmdra denjig qib shug, daga nang cilin dala, ta chi cikunda, xichim zhga yuqa zhg tib kumartu, ta sosog yi tani, ta ti toh nang maayi, kaya maayi tigi da na, ta nirmdra denjig qib shugun di, nam yin nara ta jig, Nāngmīlān jōkku nōgu tāgu tā ngīhī nāru tōmūs gōni mā tsik tī jāng tā nio sōsō gō ndabzhī tāng nio sōsō gō ndōngu tōla nō pā tsāpchīn zō gō gō tīrtāb gō tā nā mē nār jāchī kālua tāng jāchī lām rō sōsō gō tā ndamzhī dēnjīg shūng tōla bā bā yī chū ndāgu kārgī chātum sōsō sōsō yī chū ndāgu kārgī tā nāntun sōsō tāng tīn dā tīng yīng tā yarmar kāngsgān yō nā o tēlik nā nā tāpchī gō pā tā kūni wā pā gāngnīn jō jū tētā hāchāng kāl chī gō

0: Rinyam kuna ba ta kuna yin na ta thang wakir khatag tag ma ga dremri denjig jo jembe jangwa ka lgirtsam ran dar gab xumba ga tundi tukumi damtun shungdung nugu samchi xumba pun gara jamtsin ga lam se kunun da ngili kungun dulzin ba rangchu doji ga jelgun deru nyong tang xinir tanaan tsamdani darang gara xumba pun gara jamtsin da kabar kalam tag danshan nangan daga tanga ta korani ka dartaw samchi zi jino ga kargi ganhung tang dita ten kabda ya chuyla Ya demo.
1: Demo ngon ma.
0: Demo demo le ka ge je sang to ne ga chu len sin da ge jan de dang le no kwa tin che sin ne go.
1: O ya.
0: Ya de ji ji de na tomer a ta chor ni ka sam chi lam se kun da wa kir ka tig tig ma gen dem ri den ji jo je me jang wa ka ge sim dan der shka bu sim ba ga tu mi sam chi to la dam tin chong no dem de se.
1: O ya ya kwa tin che ya.
0: De tong cham ri da tang da ni ge kar ma zga ta pa chir ji sim dum mo zga a ta derang ge Letsin dinang a, tan dremzil denjig galchin ga zonu tang dida tingi chorangani ga ndartawu zam chizga dinin a, ndi kirgi jabjong tang dida tingi jachi nyam kini yung a, tan dremzil ga denjig galchin raujin tang lakbar da, ta zomrik zam chig lamni yang dremzil denjig dila ndartawu ga tohnang a yiku nugu gipa tang dida tingi kabdazgi na.
1: O ya ya ya. Dendana, tomar ngindani tsorong nong kuwaskil nong chunja wakir kaadag chanyas kani gyi nyamjil gyi dhapi njamjil dhanjig jojay nugu jayangu ikka tursum dhandar ndalaz bewa la yung tukhani gwaarin chishwaayi. Dendana, taatangi taal lam tiku nugu chikichir ka kaapshang nda tsungi kuy dhali ni tursum ndamu zindagu nugu kanhung suwu inji na taa terong nong kaaga njamjil ka Sabzum da hachung chirku nukun jamzil dindig ka kurndani kaabda za tongtong bigi na. Chigil zina. Ndi, taa tghabart zung tiyang nangka rongtuk ku saakinda na kirgi jamzil dindig ka xivshanda chiz gunar. Tagadgi, telam tongchin maayas gunar. Taan jamzil ka nyayuk ka kaddaara tiyanchi ka jamzil ka lamtag. Taaf shoktung gam chayig laa sukwa tevzinta njamjil xivshaga kurka njamjil xivshaga kurka taa xivshaga naa sukwa tevzinta taa shoktag maapchanga zangkut kurku jindra maa tevzinta taa

야, 저거 청청서 제치 담근 너무 쓰고 용즈 어르르 어르그는 거를 첸부 어르그는 거를 질부 뜨모이나 영 어르드가 코바 세르가 강요 뜻이너래라 띠면서 그 잠초 따위 뜨모 첸부 잠초 첸부이나 영 뜨가 코나 가열 아름부 치 망아지기요가 때땅 접신도 아초 머즈나 머 야르즈기나 머 뜨가 코바 체스크 강요지리 Re, me yarv, me ergazgi na, tege kopa yöntin ra, zingge gengyo jire la. Ya, shtamkui gniwa nji na, chikdi ki la yingshi mi, shtogdi si la zingge mil. Ya, zhubo chung-chung tsu, che tsu che nyong. Yang na, che tsi, shtukum ge zhuwa de chi mo zhige nina nyong nyong. Re, dabarin jina da zhubo chung-chung, munga tsu nyong jina pama ge ya tuk ge mga ra, ya kuk ge nyong shtawa ge zhubo chung-chung tuk tuk re la. Dena, zhubo chung-chung tsi, che ri ra, shtukdi ge zhuwa de nyong me na ra chik chik yo jima re. Rita ra, nga tsu nye sain na ra, yung rangni la gungnu ge, jenur longchul, yung na rangni la gungnu ge shkewa zungun dhigin nang ge chashchin terga tsangma yung zanmi cha wugmi la goshwe na mandika. Tishchen ge namjin de, da rangni ji, chakhtuk ge zhuwa nyang manyung na ra, yung mo vzhen je vdedik de ra, hijo da, hajang ge gal che ga. Tishchen ge namjin ge soyu choni nga chi si ki gengi na ra, zhun chung ye jo chol ga mashtong jo da da hajang ge gal che ga. Ya, shtamhui samba mo, zhuo jia yu rong meng jie mil, zha shi yu rong nyong jie mil da sen re la. Rish, tamkun dhaga tsngiga nangtun aachiga maafshin nara zhubo chung-chung tsangmaga khisil nangshin zhi. Denata namjin dha, tamkun dha, simnin bur manyan jo yangna matang maga janji ra, matang maga yang... matang maga waran jawa yedi tazo, ta namjin dha zhubo chung-chung tsi, tamkun dha dhaga yilan zinjo da hajanga gal chiga. Ya zhubo chung-chung tsu derang aji ge chue tsuru nyam ju ge tsulta lhubzhung anu ge shtamkuin da samko zhubo chung-chung tsangma ge yi lasa ui rin zin atav ta. Ya shtamkui tungo mo inji na rarvu kupa xir chi kang ar jamsu kupa gaya ge kang. Shtamkui ganiwa mo chikti ki la yingzhi me, shtukti si la zangan me. Shtamkui samba mo zhugo jia yu rung mangje me, ra chik yu rung nyongje me l. Ya, ndar tabi shtamkhoi sima lhubzhung nuk chone, yung atsuk tsangma ge nyam ge lhubzhuk chung-chung objin chanli ge lang nuk ge, gaya lir si la sirgu nuk shilin hemun di ronyong tangchik xia.

gün kapdan de chingyan ne da tang ta rang rang rang rang ge ge shayi de kha ma chani nyang ma ni ni tmo shi gra me ge chang ge tan da so su ngi thani zge zge tog tam zga yo pa ri ni da ni ge ge nang an den ji ge zong na da shayi de ge den ji gran de zge zge tog nang yo pa ri da li she ra lo zhen nang xi jun de da chang ge ga chen bo de tian chen ni shayi de chim na yo nu ge kap to de shayi de ge ji da lo zha ra ge ging ge ji go nu ge li xia ge ni ta li nan zha lo zhong ge ni ten nan zha da so su zong ji na zge zge hamaran de ge ro ram dai shayi de li xia yong zhe be ge ji ge ge chu shayi de li xia ji go nu ni ta na da ti tara ti zu tara zge zge shayi de li xia yong zhe be ge ji jun da chang ge ga chen bo zge ge ging ko na ka dai ko no de jen de da hun zhe ji na ti zu tara se go nu da shayi kar karan son ji na ge ge ngana shin no ge shi ni ma ni ma chi ga ni na ge ya yi wo ge yi gla so kwa ti gla so kwa da ge li shan di yong zhe be ge ji ta ni so ta zu ru ko che ri zhe gun dan da ta ji ngo cha ta ge men dan da mo ri yo ge ti an je ni shayi kar karan son ji na da nang shin ni ni li chang da li sha ti to nang ma ge ri zhe ge hun zhe ji na nang ri so ta zu ko chi na der gun da li sha ta cha ge ji gin jo gun da da mo ri yo ge diyang ge de me da dang shayi de nyen jong ge ge li sha ra ho chan ding ge ta la zge zi chi zu zhan de ko de gi da li na so so ngi ta ni da shayi de zge zi lob jong ngi ta li nan zha jar jong ngi ta nan zha na so so zne zge zi chi ko de ga yo qua ri a tup ta jun de ha chang ge ga chen bo ri di an jin ni ge ge ta ko na ka da ko na de jin de ge chu lo tan de she ra tsu ko no ge ka tu un de yung chamdag lalan sonjina kirgi tatiyanang sharuud ga tsukhojina ngaru niyo li chigi tatiyan jojo ki chigi doendagari yo kizi shayiti yung sopcha go kazga yigi chigon dhanja yung na kirgi chamdag chigi tiyanang nga nyamaan diya chigi makam khanja yina ta hota kirgi shayi chu tsukhojdao nugu jirgdi ni shayi tibkya yungon dhanja ndamu ga nang tsil tsaga chigi yo kizir guno tibzin tang yina ta rana chamo makam nara shayi ta sopcha chigo nugu kaab togtala yang zige zige tichu tarang gichi gobchik zige yukwari idali shayi ta ti tara sopchaga nang ashti juu tichu sopchaga nang ashti guanu kaab togte kirge shayi zo inji nara songi girgin ga kalin tsik tsi iguanu sopchaga jiglam shong guanu sopchong yukwa ii guanu nda sosu ngi thani pa ma zon son inji nara kaabda yukwa ii kala sosu yukwa ii da ii sopchaga chi junda ta achanga ga chenpuri re do pa na ma din da yang ti zu geng ge dian ge lin chen de ge chan ba dong wo so sun ke ji xia leng ge chan ban de re xi ge chan me la xin ni ge chu lu ren bian ka ge chan ban di nang a xi ge yil

0: tamar to yang chi kelam ni shar gar ta thosun dan ra ta moyna ji hara sagni te karjin dan da moyang chi chi kago ke ti cheng go to pa namba shar ga thosun nu go to pa namba zo ang chu jong ju khang nang shar ge leng yong jun da a chang ga chen bo le la ya ti na gi chi de nang go len sen di nang a shi go nu go to pa namba go ka par nda ri ri jin ni li chu ti na Tiang gelian sendiri nang atuk tu ngor kelam tiang kengi tu pondo tu ko sari cikta tu pondo ke kerja kau tu jawan ngor tu arang ngau ni cerita lain dia pun dia cikinian. Ya tu pucu demo ina.
1: Demo tu anda demo.
0: Demo ini tu pucu tiang gelian sendiri nang atuk gak sesi tu pucu nyang a cuci sira payi kengsi kini.
1: Nang
0: nyang a cuci sira payi setun sista kini. Ya dia tu pucu cuci tiang gelian sendiri nang atuk gak sesi gelian sendiri nang atuk
1: Mamnyo.
0: Ya, tenang cho lensen nang asik sugo korum ngoshtu zgego.
1: Ya.
0: Chondan na chowad gar nga kopti jau, chowar ngao lan thosong na sharga ang tongori, chowar zhe lan thosong na sharga ang nyewari, chowar khsama lan thosong na sharga ang khsambari. Tenang dang cho chowar sosu nda redi jindra juigo.
1: Ya.
0: Tani chowar tongo mudgo khetsin da chi sao shen yunggo.
1: Ya.
0: Sar ngardan shigmu hrkerlam na, na kormu yaqa taikh na, argun ng jamu mawa pansam yu, ma semchin yigi telapdi, chakal. Kaapsik zgri, sawuzga kota?
1: Kota, kojo kota, tarong
0: shishota. Sar ngardan shigmu hrkerlam na, na kormu yaqa taikh na, argun ng jamu mawa pansam yu, ma semchin yigi telapdi. Ta ti jeng gen chua ge chuan ni me ta ma rong wa a ta mo zhe de
1: ya ta da jo
0: ya ta zhe ge chi ge go ya ta ni chu phail xe sta ge de la si
1: ze
0: ya ni chu lang zhong ge ko ni ta wa zeng de go
1: ya
0: zam lang ke sir jiao chi ge ga si Ari, zaman keser jauh te kerja pentayok, kerja pentawa mus.
1: Zaman keser jauh pen niok ba?
0: Kang ni kara?
1: Pujaca.
0: Pujaca.
1: Nurungca.
0: Nurungca. Pujaca siak kejaran. Nurungca malam ni kara lah. Ari. Ya chwa te len tam no ha chang de ya chwa xsam ba mun go
1: ya
0: chwa xsam ba mu jin ji ka ta ka ye wa ta yo kang kang re
1: jin ji ka ta ka ye wa xsam
0: kang sam bo de ya
1: ka ta wa sa ji nam po
0: ka ta wa sa ji po
1: nga ma xsam mo
0: nga ma xsam mo
1: narala
0: xsam ma nang ari len tam no ha chang de ka jin ji ka ta ka ye wa na ka ta wa sa ji po nga ma xsam mo narala xsam ma nang ta re la Ya tani chowa zhowa mo nyunggo.
1: Ya.
0: Chowa zhowa mo dhukku nyaga cha chang yindan yinna dhutara. Ta ti jen tiga zo chiga chamba xiong tang na na chiga namo yam hanga nga song na cha chang ashtagari.
1: Re.
0: Tena ta kiki cha chang ta dhutta yinna ta yindan ch.
1: Sobdan.
0: Sobdan.
1: Haan.
0: Ari. Sobdan. Sochik sobdan gawarta yinna ta cha chang yindan rila. Ari, ya tua jomu lantam no hachang tuk, ya tua ngomu nyunggo.
1: Ya.
0: Ni cho chang-ting kako ni tua zindu go.
1: Ya.
0: Nyang ka shkun jow kong kong re.
1: Nyang ka shkun jow, nyang ka shkun jow.
0: Ya, hik, nyang ka shkun jow kong kong re.
1: Tun nyang ba.
0: Tun nyang ba. Tun gawa. Tani?
1: Tun
0: khchikpa.
1: Tesumchen.
0: Tesumchen. Tani?
1: Gorm nyamba.
0: Gorm nyamba.
1: Gda nyamba.
0: Gda nyamba.
1: Kchulsum nyamba.
0: Kchulsum nyamba.
1: Debjur nyamba.
0: Debjur nyamba.
1: Samjur nyamba.
0: Samjur nyamba.
1: Yerti ngarwa.
0: Yeti ngawa, yeti longrik tang gawa re la.
1: Otari.
0: Tachi kona sha kono nang khchik korum tsige chik thara da korum nyamba se kono ka rikpa nyamba re go.
1: Oh ya ya.
0: Rikpa nyamba re la.
1: Re.
0: Re, nyang khchun chewe nara chita kona sha kono tatar tari. 하창 드크 저와 노모양 렌탐노 하창 드크야 다 지금 저와 동무도 쉐리 죽을라 저와

0: 몰랜 톱송나 샤르가 안통으르고
1: Кеттерия,
0: сарнгардым шигмуркерлымна, на корму якыта кхынар гунах жаму мау пенсымю, ма семчи нигите лапти.
1: Чапарри, чагут.
0: Кангарзи?
1: Тицу аре лапти.
0: Ары?
1: Ре.
0: Танкеле жена?
1: Ен.
0: Чих сонна чон жопа мэрче?
1: Мэрче.
0: Ари, тицу чаго, тицу корлори. Ари? Lantam no hachang dhiga dhokpo un chugang ina nyanga?
1: Chugang chanuru chosa chu dawa.
0: O un chugang. Ri ri ri ri. Dhokpo un chugang. Ri dhokpo un chugang a shargang ang tongu topta. Jima kumba yo dhiga ang chujong dhub khanang a shargang linga gong na chukwa go.
1: Ya.
0: Ya, nikab demu?
1: Demu.
0: Ya, demu. Ya dhokpo chu demu ina?
1: Demo,
0: toko demo. Demo yin, toko sacha kanzuki nyanga chil sera rangi ngoftun do dizgi na?
1: Nga sacha ngawa giyam, nyanga tashi tondub dira.
0: Tashi tondub? Re, toko tashi tondub ten gilin cindi nashik tano gasa sha. Ya, toko chawazga arnga kubdi giyo chi reji nyongo.
1: Ya, ya.
0: Chawaz lan deb zhugrata khiya nga chulin cina jilin yo lazi.
1: Ayo, yo, yo.
0: Digintan chulin cina nyanna yin?
1: Nyanna yin.
0: Re. Ya, tani cho chawaz gara nga kubri jiawa chere zhinyin go. Chawaz tongo mo tuku kaabtsi kizgin da go.
1: Ya.
0: Rargil hinbu ngizir na sangil hamu penjev zhig. Shukchung chivu kwaadzi na tongo da tsa charjin bab. Chakal.
1: Chazi? Yang
0: chik shayad dabri chira. Yang chik shayad. Rargil hinbu ngizir na sangil hamu penjev zhig. Shukchung chivu kwaadzi na tongo da tsa charjin bab. Kang injir zi?
1: Omar Juno mara.
0: Omar Juno, arı?
1: Ona, tala injir.
0: Ya, tankile gina?
1: Tankile.
0: Nari, toa tongo mu kap tsikite ilan tamno hachang dikinda Omar Juno re la? Ya, toa ni omu nyungo? Toa ni omu tukung uche jinghi koni toa zinda go?
1: Ya.
0: Tungo sarwanda namga lup tsik zik.
1: Tungo sarwa, uche loog chik tongo gibja jibche shergal ore go.
0: Nizhib cha shergilu ga dhatawa ga tsita ra?
1: Ardawa jivi tsia khchig argo.
0: Khchig. Chitung gibja shergilu ga dhatawa ga tsia khchig ar?
1: Ola inkari.
0: Ya, tankali kina?
1: Tankali.
0: Nyeri? Tungo sarawa gu nyinunji na chitung gibja shergilu ga dhatawa ga tsia khchig rigo?
1: Ya.
0: Ya, di toni tawa aksamba munyungo?
1: Ya.
0: Langu chang yegi tayok kangang ra? Langu chang yegi? Tawo chirzi?
1: Chidhamba.
0: Chidhamba. Ya, kang chawur, chichik tzira.
1: La kaptak ke, lang aptak ke, lang aptak nge, la taptak ta, lang aptak da, la paptak pa, la aptak ra, la aptak la,
0: ta ga sonsa. Chidhamba wu ma tsang ta, jilmani ma tsita mo. La kaptak ka, la kaptak ga,
1: lang... La kaptak ka, lang kaptak ga ra, lang kaptak ga ra.
0: La kaptak ka, la kaptak ga, la kaptak ga.
1: Lang kaptak nga, lu sanzamo.
0: Lang kaptak nga, tani?
1: Lang kaptak ga.
0: La kaptak ga.
1: La kaptak ga, lu sanzamo.
0: La kaptak ga. Ari.
1: La kaptak ga, lang kaptak ga nigarimo.
0: Ari.
1: La kaptak ga, lang kaptak ga, la kaptak ga, la kaptak ga, la kaptak ga, la kaptak ga.
0: La maptak me pa.
1: La kaptak ga.
0: Ari, la kaptak, la kaptak ga la.
1: La paptak pari, la waptak pari, la haptak
0: pari. Re, re, re, tachow re, re. Tino hachangandik langu changi yegi pchat hamba yok. Pchat hamba u tachi konas togo no, tpchat hamba u re la. Ya. Tani, tawa, tawa re vzhoa re la.
1: Vzhoa.
0: Ya, chi tawa vzhoa mo nyungo.
1: Ya.
0: Tawa vzhoa mo tukun cho jinghi koni tawa zindago. Ya. Cho tarmar khi gazi. Tungo ga jatar. Tarmar
1: shi go.
0: Tungo ga jatar ga tarxan ga rang tong na mi tayo ka?
1: Mi jat... Ata ma shiga ya ta har chaksam yang ga ya da.
0: Mi sam? Ara ya ta chi tankili gwan go. Mi sam ma ra, mi sam tong song zga ya, diyan chizgir ta tar tira ya. Мирнгара мария, таун тонсонс. Ничего таун куркузга чигитер.

0: Ya, tukpa demo.
1: Ah.
0: Demo.
1: Oh, demo, demo. Gondepa demo.
0: Demo.
1: Ah, nga rewaz gokara.
0: Ya, rewaz zi.
1: Di kanshin bako ima shkibra tagi shizginda. Allama tagi tanyigi nangri rishichon se kono tachitanama.
0: Nangwi zichon re, tani edha sarwa zamba. Tarung sundi na alamzu na maaz kota, kodu ichu tila ka choriwa uka la sarandide.
1: Allah saraz gata kere zang maa shi tago, ta ngi zanga jinta chi nyindan dure maa tawa. Ta tamo te koko ta wa kuzo shinji pe nyam zgo ta te yona yuka yoji li tarao. Ta nga na loo shiri dono.
0: Ya kota, demo.
1: Ya, demo.

Yaa tuk nambaa tena kooni nga chi Tereng ge lesen dhub jile dali Lesen dhug chi tukumin chamdi lag ki Lama domaan tso ga langwi Hichin hata u kaa kwaan da sako nuga Maang la nyamun di Nyam go ro nyong zingar Tena shunni kovdik nuga chamdi lag ki Lama digi dayang ga langwi Pai kersi la sini Zi nyamun zingin Daga zin dayang So sarun chamdi lag ki Sakarwa mi yang na kab jimi lesen Nga rewa shan khen che tupu yo na Kamdi ti sultong korpa tamzen shini Lesen nang dhepar gaab sashi Nga tsu lesen tatung kangan dhe ti kapra ngantang Thigab den chik tiksum nirgisam dan nga atang Thigab den chik tiksum nirgisam dan chikindanya yin

yat kunaba tenan samdena nga chi jonkil ma biki dayang gelang bi phai chi zeles kun gaji nyamond ti tata dadan chi kendam nang a chu le chim dala san jin bi san kan ha di u chi nyam tam ba ju yel

Yatana ngati warkum delman jisi tsogalang ve sanem tsogalarung ta shinkil sikunu gwe zhe nyamu de nyam gwe ronyong zgil.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhou di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi shi bu de xia ge

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Are ko chang song man khang ne bele khat ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma song che ka sa khang na wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko chang song man khang na ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko chang song man khang ta sha ga zi chi ge ra da na ta. Nga ga ng ko ni ga ra te chi song ta chi chi zi sha ta ya. Nga ga mo song ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig tangi khinda ta.
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo songnuri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ni kuwamu. Zi na rikun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalong gurauk. Cholo gurauk. Jansong mankang nita shangchin yungi nyamli manjigu na chukuya. Manjindar kajimik. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormu shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtang jinar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazima niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nache mankang na khaparantrasi.
0: Otota lehi, yachi chigo. Tga, dinsim. Gel din, gatı. Din, din, dir ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansong mandım. Rindir bağınıl şunna Jansong mandım. Jansın yonkım çığna Jansong mandım.

yaati dhengi sangana jitena tari gilechen dhen jigda juyong tichul mungpushki mekatena teren gilechen dhengi jigantar nga chiye lama pama chidunga langbi mwondan sangmaas gunogu dhungna nyamondaga larka kathone panchana vdemo zhugdu yil tari gilechen dhengi somdug patang somdung gankar pa sirang tashira takal pa tamdun tsu chichab takal pa ngantog sirang tang son marinchi nyiyin kab jimi lechen nga suyang chum zum tar nama so tashi dilakshir

0: Ganyak yogo Chukhturgin erholi Mardong yogo Mardong yota Chikshok mego Chukhchari ehtona Ganyog yogo Shachomba ayak Ochabar nego Mardong jambami Onkork yogo Chukhkamil mgali Obtsark yogo Chibtsark yota Chinchong mego Chukhchari ehtona Ngankork yogo Hola yadi yadi asna ko yadi dindi
1: da cha ya ga
0: adama asna ko ton bu na ri
1: chortu da ro
0: qi asna ko dong de ye ka
1: me ga dong ta
0: na asna ko sem chong shi ri
1: kya tar ma ha se
0: ni asna ko da zi ge yo ti
1: na ga sab se he tang
0: di asna ko la ji ge yin di
1: ta gar dong ho wang
0: adama asna ko zar mo na ri
1: cho ka ha cha
0: dang asna ko gon de ge yil ka
1: san yer ste hev ga
0: na asna ko sem chong shi ri
1: gal gar gon na ga se
0: ni asna ko da zi ge yo ti
1: yo yang se he tang
0: di asna ko tar na yin di
1: ja chom chen na ke
0: de asna ko ro mo ni ri
1: to ga le ma de shi
0: di asna ko shi ge ne ye ka
1: chom ka re ha ne
0: ge na asna ko sem chong shi ri
1: ma tong ja ha se
0: ni

go ngamar yek ashtaka mu onya ido go jorjar gen na kha on tag ko ko kan kheto ma ni ostar go se thom ba ay ko ocha ver na go aston ja am mi on ko ido go chum gel ar ka mel op tar ko ko kemeti iglor ni chum ga che go hala adi asna ko yadi dingo ngar jasta gama do asna ko ngna yodi chimma so gama go asna ko cheta shodi maso na hando obige asna ko sta worwa ngar fkyang har go mo asna ko suna yodi chimma so gama go asna ko cheta shodi maso na hater kara asna ko ngar worwa marton tabagla wa asna ko chomna yodi chimma so gama go asna ko cheta shodi tab so na hagla mala asna ko chergir wa di oya ayadi lengo shayadi esera nirlazulengo kishangi isangatal omazanago chichotong orkarmu orkechirtego kachigichig emana ochasongzuko nigtami itahamtal kimazanago kishalong orngomu ognyagartego kachigichig emana songsharsongzuko kardangi erdatal omazanago ago chenarkon ozavo okachirtego kachigichig emana okshagsongzuko lobjavi ijatsal omazanago yartongja ambami ochochirtego kiptarnal ataq tangagsongzuko hala yadi asna ko yadi dingo chombar nagaro qi asna ko ndong andeng kim jong andeng yu asna ko mergo ri skil gada bazega asna ko jora tong ri chowala tong ra asna ko ndong mo yin ndi chombong ma ha chedang asna ko tga andeng chorta ga andeng yu asna ko mergo ri sakhi kema kang asna ko no na tong ri chowala hatong ra asna ko tga mo yin ndi chokla ma da she di asna ko tong ja leng che tong ja ha leng yu asna ko mergo ri shgtsan bi hem dal pa asna ko chu ya nyori don kar de ga yo ti asna ko tong ja yin ndi

ngalam dong ona ge ordom dong yengo kimar go ma ta ostya ta go chukran la ya la oshana ta go ma thom chen a ge ogla va yengo kimar la ma ro ostya ta go yishap ardi ho chen chole na ta go khamani indo jo yhtig na ta go hola adi asna ko yadi dingo chonyen ga han pa dong asna ko gnyar du ti chognyan do hole na asna ko tab du ti cho char ta ha ma du asna ko tan shang ri ti ni tan shang ma le na asna ko bul shang ri ti cho chom chen na khla ba asna ko tong ga ri ti ni tong ga ha le na asna ko tong ni tang ri di Oh, adi asna ko yadi dingo taktar ma chom tsa ga asna ko tigla chandi skin kor sam ma ergo asna ko no to bu ti ki ko ma ki ni asna ko tig skin ga ti man ala hasan ko asna ko ko di ndi wa me na ha te ra asna ko ka mu ti asna ko ho ka la nga asna ko nyan mu chen ndi kha cha pa ha ma ergo asna ko no to bu ti tum kamar na gxi ni asna ko khos chang ri ti man ala hasan ko asna ko ko ri ni ni ala me kha te ra asna ko ka mu ri ti

Asana kong kor tang tara, chung ngag go tang ama, asana kong tara tara, chung la tsik ku tra zaga, asana kong shani yo kazi.

soña su ego. Asana kuya di lingo Ni cho chi ma da vanga Yu shi lgo Gheg dong ye che va Asana ku ma to na kung uri Lam cho che la fio ngi Asana ku da ku yo nu Cho na pa ha zika Asana ku ta ye na uri Rgi vla mi hi rga na Asana ku nyong gi gri Kwa chama ye ga ma uk chala Asana ku shi ra tong uri Cho hua ma da shi di Asana ku chi gyo shi lri jigram da hango da asana ko ma dig ko ri dong charang hat di asana ko ro ge yo nu cho dong sama ga mu asana ko jug ye na ri jigram di her ge na asana ko nyor gi ge ri ta tu cho da ma ye la asana ko che ra tong ri cho ga ma la gla bi asana ko khin jo sha la ti khap san bi ngim da la pa asana ko ma chu ko ri ka khu mi he lo gi Asana kushka ku nuri Choshka ka hazika Asana kushka yana nuri Ashtongi hiko na Asana ku yanga nuri Simcha dihi ma uqtala Asana kushka rata nuri Asana ko ya di lingo Man chi ma la chuwa ra Asana ko ga ya zgu shi ri Kya chi gi hig dong ya Asana ko nsuk di na ri Khtuk ma hi hir gi ep ki Asana ko nga ni khtuk Don ma si hi khui cha Asana ko ngob zi gu ga Ngog lag shang yo ga Asana ko nga

0: Surkak o tagar tego kalak jamana koshali chego hola yadi yadi asna ko yadi dengo
1: mokya da choshorta
0: asna ko jamna miti
1: ni menu horsa
0: asna ko shakinari
1: chongong o na
0: ko asna ko shon ba di
1: di hanga ta sti
0: asna ko kana yo ka
1: sha ka sha
0: gi asna ko jamna miti
1: ni menu horsa
0: asna ko sha yu gi ko
1: da mana ga na
0: nga asna ko khan ba di
1: di hanga han je
0: ko asna ko kana yo ti
1: chonda

tanyan yogo hola ladi yadi asana ko yadi lengo khame la ta chega asana ko jo nu chori ma chakta da da sanga asana ko kha ju go yeti nirdu sha se ta ngi asana ko der chang yeti ada me la ha shega asana ko ga nu chori ma tong ja ha da bi asana ko kha di yeti kha ngom sang ha ti yi asana ko kho chang yeti la di

bami o kali chango tsain bo yo na ta le chal go se thon ba a cha ni o tu go na ma ta da na chu ngo cha go

Yana chung chubo so dina dashta yunga cho dirunga na chung shibir ga chul tahtung lin chun daga chamba khsamba rgbi karkunga chambar shik jo yel ya dina dirunga rgbi karkunga chamba chungun daga nga thomar dirunga nimun da shdi nga chik jachi nga chul di chinga nimun da tang jali da tangi daga shungnum zgan dordi zga achi nyamgi rjilun zga jo yel Jachi ngarsul tichin la, ngachig jachi ngarsul tichin tang, jachig ngamtun chomkur nimo yang zirga. Tena zamnga jakwa jachi lhzamche, jayong rangjinga tichin shigin la, loriga dawa ngabi tsui, shiginin shtankil shiwe patang. Zamlang yungche ngarsul mamang tamang lagangwi tichin shigin baril. Chalu, shigija jachi jarga li dawa dhanbar, anka sigin gochan nangwi, jachi Ni bi, ba li zhi ti mo cu qin cu heng, zhi cu ge tu, zhi chun la, zhi chim xiong di, shi lu, shi ge ge ti li dao nga wi ci, shi ge nin, zhi xi ngar su bi, chung gu xie per, shtan kil xi pa ma si li, da nga wi ci, shi ge nin di, zhi xi ngar su di chin la shtan kil xi. Zhong yong mamang si xiong ge, si tun xie qib keng ki, shi lu, shi ge zhib zhi xie rga li, da zhi ni per, Ada ngawi chi shi nin ngar su ti chin de dan kle shi. Shi lu shi ge ja chi jar ge li ji si. Je si che chi kong ki. Je si tu lu nga ji je ung che ngar su le hui zeng dang. Hun chun li zhi bi zeng tu le teng li xie ba dang. Teng zhi me sim tong yi me la zeng tun xie jin yu le. Ya, dina, shunay ngachig jachi ngarsul dichin dhig lorjig parim la shirmkhi pangna. Dirib chirgivir arir dang yorub sugu jak mangpo shig rimshin marsa ranglagni zanji ranglagji dirimda pheji shunga dang. Huanjur njognir phejin rovir shkanda dangi da dangi. Rintang lhama hali mga lambi che dang nirtsin jokbi korshu shepi marsa ronglagji chengkun da songchub shechil marsa jenji jinchin meybar ngarsu je dicul dang ngarsu je shkatsil jetur tongwi shetub che de zovir dhigsib chenbi shechukshi. Shalu shigje chigje rechig lor jeshi tangpu ge rinni huwa ge dicukku thuli li yin Chatsula jie jie lamdik shi bimbo le. Shalu shigje dengje dundun lor. Ari lor ji tu. Tu tangpur jayong jie licham shigpa tang. Zwa jarim ji sanglam ta songni ngantun chomkur shi de. Sishung la ngarsul tang cowi chashin lagji tang. Li yin jie tong tash tong a tang. Li yin cha tsu la jie jie lam dhig lakhtar shepa jie jie rewa tun. Li cim zhigni chung mangur rr. Mo hong nin zhi zhin jia shepa tang. Zo cu jie cu mi ma zhang jie mong ta song xing. Sa ni su su ge. Zo a mong cu shi ge jie ni ta jie li cim juk bi ling gil chua shik pa re. Shalu, shigje jachi jabshil li da jibar, ar dang kana di, jachi rangshin dang, jayong rangshin ji zoi chupab jie ji, ar jachia go rin dungzum tang khipa xing. Shalu, shigje jachi jachik li, dawa ngawi ci shiginin. Shji li cim juk ji tg jabi, marsha jen ji, chasul ar jachi li ki lamlig lakhtar mashil gamla xiong. Shalu, shigje jachi jachik li dawa ngawi ci shiginin, ar ki li tg gani lakka, Zwa tu, samji sor nga li cim zhigni, chom ta song di, an ngamtun chom kur chenpo shiwa dang, rig so si marg dang, li rig so si zowi nyam ta li cim zhig. Shalu, shigje jachi jarga li da dambar, an ki si, brinzik shi da dangi, chonu ge, jachi nipa huni bi, chochin ga tu, Lori ga dawa nga wii chi shiginin di jachi ngarsu di chin la shtankil shi pa chabzhig shi. Shalu shigje jachi jarga lo ga dawa dambi chi juzhinin. Jakub kaka Markis ranglik bi diwi shichho ranglik bi tima chuchin di. Farinsa ga jasa balar zabji ngang chungu chikpa dang.
토비 팀만남지 다왕아위 치식인디 아제치 조르미 테름가 탐응가 디친식데 스탄클세지르 냠테 메튼시 특춘들라 잠응가 제크 소시 허터기 땅린시와레레 Чиге гэтхли даван ави чи шигнин юрбтэн ари жакв сосуг зои чэрм хонла шанлам тасуни ангамтун чомкурдэн дэцхо забжи хэпэти тэмтэнче кэхэн хзонлэнси дитэни зон нин нарэжэр замн жакв кэкэ ngarsu mamang nam dansum tang chomkur sini temji shwa tang mangchula nangwa shin zhong mamang sejong ge setin chejib khangi Chalo, chiga, jibchi, shirga loga, dawa chini vici, shiga nyinti, chamgul, ngashtu di chinla, tankil shiwari. Chonggu, sarwa huanyi ji. Chongyang mamang si yunga, si tun, shichib kengi. Chalo, chiga, jibchi, shirga li, dawa chini vici, shiga nyinti, chamgul, ngashtu di chinla, tankil shiheng. Arjayung si, nyinna, shigla nangwa shin. Лори риги нин тара джейм че аргаштин темжи ше бабат тан ма нам че азабчур лагбар жи ди аргаштин нанни че лан тан дикар кан танчин чи сан зом ни темжи чин да цу тан аргцил рюсцы че ше гу нха цу ла шиг ба маасил ши жи зан си тун ба жиг би ngар цу пар зан тул жин ше чин юл Ше лу ши га гапчу гор ка лу га да га ви чи чуб чин нин 중국 제스라 셰첩 큰기 제웅제 로스르 디친땅 잔수가 님으로 나수 적습 고르게 제스 셰첩 큰게 담비브 차브직시니 셀로시가 접제 시르글리 다와치니위 치니르승니나 중기 스퉁 큰게 차브직시비 제웅제 로스르 디친땅 잔수가 님으로 능위 공성가 샤틀라 조치 통통오 잡쟁 로스타르게 시스르 디친땅 아가치게 디친 제툰 디친지제 Тэмэ штанклэви дичинга туу, ардэйунсэ, ngасу нинна вдэн юэ парэй.

ngarsul chana li khu ngarsul tang la khu ngarsul si arga ni yue ba re manam je arngi u tang sambi chua phun sum chu ba si yong gi na ngarsul rgen de ni tang ja tham mel aderchin ngarsul li shung a tang ngarsum mi na aderchil njung ma si pi njigtin na ngarsul li chu ta jer wi shang la yan shi yue ma sil ngarsuji midgla deshchi chimbar mamsil midgla khirgtang hoyunying chimbare tevi ngarsula gavi mushina teli lhbi zajichig mil ngarsula magawan lilu tang jilgkti sabjgni ma thakhl virgs sajin yol sechulab gi khuchwi man sechuje lirg so sur chambi nyangri jenje ngarsupa de dagyin Тишире ngati lona chungti ni zong ngarsu je ren thung hipr si ni rangni je ma ong ye des chi je tun de gla khu ngarsu tang li khu ngarsu la gang rong shen de je che sim ma stan bu ye je ne hen de gal chi

Yeng yeg maru ta chagde long la ri ling go ye ta han dong ju ku long la ri ling go yan darang ang yi han dong long la ri ling go ya chi ge zog na mung go long la ri ling go Ya chigtan dil ta nyengir lunglar ilingo Yan di haqo chulku lunglar ilingo Ya zigaram di ta tele lunglar ilingo Ya chigin ton di nago lunglar ilingo Ya chak maru zo ga lunglar ilingo Ye chig kun sa yo ku lunglar ilingo Yeng it khe ta han dong lunglar ilingo Ya chig zig na yeng ku lunglar ilingo Yang yastung mo

yuna yo ke dong la bahala mo le gur tan du a sung e malun z kur dong la bahala mo le gu chu mo cha le sung e lun sa me kur dong la bahala mo le gu chi pan su su a yuni do kur dong la bahala mo le gu tak lo an ma chag mer the na yo kur dong la bahala mo le gu gal gar gu mo sung e malun z kur dong la bahala mo le gu chu sha kha ta sung e lun sa me kur dong la bahala mo le gu chir gam bti a khoni do kur dong la

0: Bahala mulengu tamela shvzg lengi nagu dungla Bahala mulengu chushi karchi varni ashkina tangu dungla Bahala mulengu ngi choklanda muzik argo kasungu dungla
1: Ayangdengu ayangla mungi lzgilengu Ongara chapile do ka ungu na yo ku ayangde ku ayang la mungi lzgne ku di Ongatanga ka udu na ka chungne yo ku ayangde ku ayang la mungi lzgne ku di Ongi shara do na ka nishirne me ku ayangde ku ayang la mungi lzgne ku di Ong akhla udo taka tangna yo ku ayang le ku ayang la mungi lzg le ku di Ong akhlashta do taka nishirna me ku ayang le ku ayang la mungi lzg le ku di Ong akhla wadu taku ngala wadu khaka sunna yo ku ayang le ku ayang la mungi lzg le ku di Otang yela lakhazo langi tsarni me ku ayang le ku ayang la mungi lzg le ku di Ongi chota di na chi chapcha anduka ku ayang le ku ayang la mungi lzg le ya di

0: lola kudungla bahala mulengu chimukaru konhie plakhi khigordungla bahala mulengu mulugi kitse arzuguna mangudungla bahala mulengu chitapkurmu konhie plakhi khigordungla bahala mulengu tapkhindla jave xena mangudungla bahala mulengu chikhshapalanghie anjugshikhigordungla bahala mulengu chikhindla jave xena mangudungla je
1: sbi kang dang zang wu lin chong bi pa mi ji he zhe ge nu re xirb zai ji ga ma ji ren qi bi zhong ru ji lu bu ko ma
2: jia shi ce ge wu ma li tong bi niang zhi jian zhe me se er bu tong qin de li zhi ge jin da lang wei pa ge jia rang dang shi nan bu
3: tong qin de ra
4: ya zhi den ge niang kun zhu bu nan ba gong li cong mi cholu ge lwa zha ku ra lwa che he jam ni ge lang wi a le he ge sto cha la sen shi nang ne de a di na cham de ni yang la ma son ther che ge lang wi a leng gu ma xir ge chor ti ne re xir gu nu ga mang le shi yang che che ge ne lem de go ji shi bi cong mi sen shi nang wer ge ga se shi

0: 야쪽부 초대모이나
1: 데모 초코 데모
0: 데모인 초코 사자 강즈긴 양아 처세라 라니 옵튼도 디즈기나
1: nga sachar ngawa ge nya ta shi tondob dira
0: ta shi tondob re to po ta shi tondob ten gelen sin dina shi tondob ga sa sha ya to po chawaz ga nga ko ge o chere jin yong go
1: ya
0: chawal len deb zura ta khi ang chulen sna jilin yo la ji
1: ayo yo yo
0: ti gen ta chulen sna nya na yin
1: nya ni yan
0: re ya ta ni cho chawaz ga nga ko ge o chere jin yong go chawa tong mo to ko kap tsig zin da go Rirgil hinbu ngizir na sengil hamu bengzhev zhig shukchung chivu gwaadzhin na tonggo dhe tzu charjin bab, chikil.
1: Yangchik
0: shel. Rirgil hinbu ngizir na sengil hamu bengzhev zhig shukchung chivu gwaadzhin na tonggo dhe tzu charjin bab. Kung in jersey?
1: Omar Juno Mara.
0: Omar Juno, Ara.
1: Ona Talan Jere.
0: Ya, thank you, Lejina.
1: Thank you.
0: Nari, to a tomu katskite lentam no hachang dikunda, Omar Juno Rela. Ya, to a new munungo. To a new mutung chajin hikoni to as in the go.
1: Ya,
0: Tungo Sarwanda Namgulu Tsig.
1: Tungo Sarwanda. Celor ti ton gab dia de che sher galorgo.
0: Nizib che sher galorgo da ta wa gti tar.
1: Ar da wa chi ti a chi galgo.
0: Chi. Chi ton gab dia sher galorgo da cha wa gti chi ar.
1: Ola in kar.
0: Ya, thank you na.
1: Ah, thank you.
0: Yeri. Tongo sara wa gni nun jina chi ton gab dia sher galorgo da cha wa gti chi gre go.
1: Ya.
0: Ya ti toni to a samba munyung go.
1: Ya.
0: Langu chang yegi tayok kangang re. Langu chang yegi. To chirzi? Chirham ba. Ya kang chawur chichik tira.
1: La kap tak ke lang kap tak ke lang kap tak ne la tap tak ta lang tap tak da. La pap tak pa. La wap tak ba. La hap tak la.
0: Tak sa. Tak chirham ba ma chang ta jilmani ma chi ta mo. La kaptak ka la kaptak ga
1: lang kaptak ka lang kaptak ga ra lang kaptak ga
0: la kaptak ka la kaptak ga la kaptak
1: cha lang kaptak nga lu song mo
0: lang kaptak nga tani
1: lang kaptak ga
0: la kaptak
1: ga lu song mo
0: la kaptak cha ari
1: la kaptak cha lang kaptak ga ni ga mo
0: ari
1: la kaptak ta lang kaptak da la kaptak pa la wat la kaptak ma la kaptak la
0: la kaptak me pa
1: la kaptak ba
0: ari la la kaptak la kaptak re la
1: La paptak spari, la waptak rwari, la haptak
0: rwari. Re, re, re, tachyo re, re. Tino hachangandik langu changi yegi pchat hamba yok. Pchat hamba u tachi kona stogo no, tpchat hamba u re la. Ya. Tani, tawa, tawa re vzhoa re la.
1: Vzhoa.
0: Ya, chi tawa vzhoa mo nyungo.
1: Ya.
0: Tawa vzhoa mo dungo cho jinghi koni tawa zindago. Ya. Cho tarmar khi gazi. Tungo ge jatar. Tarmar
1: shi go.
0: Tungo ge jatar ge tarxang ge rang tong na mi te yo ge.
1: Mi jat... Ata ma shi ge ya ta har chaksan yang ge da.
0: Mi sim. Ara ya ta chi tan kli gun go. Mi sim ma ra, mi sim tong song ge ya ti yan chiz ge ra ta tar ti ra ya. Mirnga. Mirnga. Mirnga ra mariya taun thonsu. Incho taun korkuz gachit der.

0: Zamlung rigbi kwayam sung tirbi karma o chen.
1: Chidang ayu simkong na hyen bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlung dian jik.
1: Among chud hdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirib lin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlung dian jik.
2: Zasi denbi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tengde ya lang zhong zam lang rjian chi chi pi le chen nang nga chi chen nam la. Zhong wa rka zong chak pi she pi zam lang ki sir je bie zhong. Zhaka guo zong ji ba men ta ta tong ji yin pi. Che chi di tar sen bar rka se she.
3: A zhab la ra ndam ma ga zui ni. Ya si chong. Xir nda nga zhub chen bu le yin zha. Nga zhub ka tong chi zgr zi di si chong di. La si lag. Nga zhub ka tong xir nda gari ma nja wa ta. Tukul jawu ga hnyang nu zhi. Hngab dhag chigi gayang ti nimbi. Xirna gayang gari ma ta chul hasi gandan la payo ziz. Xwat ta tamchi ki xirna gayang gari ma zi jizg me ka. Ta khu ga li son ay na son zi. La la ga ta li tsu zi ta me chara lam ga hor son ay na zi di. Xtarong khombo chotong ga zi ni. Li na min. Hor son no tuk chu zhi. Si kardo na changmo shu cha ga. Yara mambu na nyiwa chenpo ku chapa cho jiyan, zidi. Lhasi ga dhavla tibjika. Aki xonu nda ngoma denga. Galang khwata tamchi ji. Shimjong khwasang shtani yimanyi. Khsirna gayang garimata silag na yo na tashin. Tamoyer dzin shali rangranga taso ga shkitang na. Shchirna kesir lamarong. Gesir shtimri lamarong songz. Tadi rdikcho khambar jawo ga. Alang khwatil chifchin jachig ta khsir ta khkana maari ra. Lhar shichong ten dhrayag zi shira, zi di. Shichong gayang khamba lag. Khsir na gayang gari maa ta ursa ra lisa mil. Haray karu nang ta tam yul. Shayo khchig jir gam chong. Khadam la hnga chi khenpa. Gayayi dirmig. Manyong la tre hnga tam yul. Tatang ar gomo shi di. Nyazga ghzig tong tong chan. Kha ji do ni. Ara jawuzgiyo no ti sabshukna yota zizg. Teni galang gakhbat tamchik. Azig tonsi kha jido ni kakho janzgindi. Khamba ayina. Lala gakhtagron choton ayina zi tak machuz. Tadi rabla zibjik zini. Ya shindri chuchi shtamta chizgin. Galang gakhbat lir jachi nangro na. Ha mako jizgira tak macho jizgana yok. Si chirso na chong shocha gaga. Masin na xinji shuktang zha jiyin zondi xie ta xin ta xiaghi. Lhasi lag, xtagrong khombo chotong ka karta zaitang zi. Tadi xtagrong khombo chotong ta ngu ca sim dari. Lhasi lag, ku xichong hampa chimbo zi. Xirin chirji zi nga sima ma kacha ndi nga hni chi ndimu zi xiaghi. Zini xie ga tanga kacar jang. Yen huwate tamchika ahaha khombo chotong di xiawa ndimar dhiko lega. Yen semchenga kona hrtamjil ngamba zamdok. Tadi qalun tsajang dhamma ga ya mabji khombo hrtagron cho. Nyon dhan dhraman dhan dhayul zini qalun chin tsajang dhamma ga galanda songnar.

Und mal ajan gaz ok kana ni go ni lo bab kuz ok zaga ni no chozim Und ku osh ma chu sir ka landa ji ki no man da ni go atari zim Harung a ti kung go chu shong go nya na go ni ki ta thang da ni no chigmi go zim Harung da mar ati gaz odi chana Oni goni lo bab kuz urguz gan donon dadim. O choka han kuz ucheli nigri go tsga shan o chujib tsnan gatri go dim. Arang ati kung go chundro ya nyan na go ro ta thangi zan o chigmi go dim.

0: Nyamkanamba chetsu de moyna. Shuni tsormuna jangchuk nyanchin kang woshkala longchin ji, nyin shabi lenchina hwantab sheji yin. Ditsula tigdang karma ngabchini ditsula vdinabar, gush zombi rolmu dang lenchina hwantab sheji yin.
1: Tam gyer gomu olungda dobi diksim gya makji gogu. Yegyem dashi shugmalak dovim tsormun gya woshkalak longchin.
0: Ditsulav dani, ditsulav jilwar, zhongying woshkala longchin qi lintsina jistong shiji. Ditsulav jini, ditsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkala longchin qi shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyana de thang zifto lensin shtong je yin ti chular ga dang karma samche ni ti chulup je dang karma samchi war jebje lamtong lensin ta tong sha je yin
3: dil jil lamtong kya mu lam ni che la ka shu go to yin kan
4: jebje lamtong Zhuanmu qiangni qie la san de xuan kan.
5: Zhil zhil lang tun, nianmu ngi qie la sem kun jian kan.
6: Zhil zhil lang tun.
0: Di chul zhe deng garma sim zhe ni di chul zhe zhe wo, shu bi san ge ri jiao tong sha ji yin. Di chul zhe zhe ni di chul zhe zhe deng garma sim ji wo, zan ku ri ye zan me me deng, za per wo. za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shong jie yan la zan ku ri za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba ri ri ne ti jie bo zha yin
7: ti jie bo zha ri ri ne gang zhong jie xian he dong yan
6: gang zhong xia leng
0: Ditsulub jenyi ni ditsulub jenyi dang karma ji war ditong saringir tatong sha ji yin.
2: Tsormun orkila longchin ji ditong saringir.
0: Ditsulub jenyi dang karma ji ni ditsulub jiksim war nachung si bier gatsil lintsin fjartong sha ji yin. Ditsula jiksim ni ditsula juji war. Zankuru riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirka lintsana tatung sha jid dang. Zankuru riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jartung sha jid yin.
8: Na chung si bi rishti ji dora.
9: Wabi woyo shirka shang kam.
8: Rikbi woyo sinju ye kartu.
9: Na chung si bi yaldi ji se chog. Chogpo chung chung chung. Na chung si bi gacha ji tatung le zin.
0: Ditsula juzhi ni ditsula juzhi dang karma ji war ditog saringir jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi dang karma ji ni ditsula juzhi dang karma simchi war chimshchong dang jolim lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi dang karma simchi ni ditsula juongi war gangzhong shaylang lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juonga ni ditsula juonga dang karma ji war zankuro riyev za dawa dang za lhba za parwa za basang ji la jelchi saringir tatung sha jie dang. Zankuru riyev za mgmer dang, za pemba, za nima ji la zha lang li shtong jie yin.
7: Jelchi saringir.
2: Jelchi saringir.
0: Ditsula ju nga dang karma jie ni, ditsula jitik dang karma ji war, war nang chenji po ni lintsin jashtong sha jie yin. Ditsula jitik dang karma jini, ditsula jibdin dang karma ji war, chomchin dari lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula jibdin dang karma jini, ditsula jubjil war, zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
10: 아르니 난 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 차스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha ji yin ti chu de jer ge ni

ngeming la karma ti chonjer se tene lungba penjong ngari zanda zoni le ta ngoi su ji royang chele rang che me ta lob jong royag lobu ti tho to ya che na ji ni dong chup si na se thorum na se ta tambung ngeming ye ji lob ta thorum de ji gap sun das ne namge gungsang de rel yang yang chongjin de ko ro re zanda ke mang she ji durup chiya ta go to the changya go ta ti nas chi go chu kya ye ta go go chu chena chik chan da ki ta ngri cha jang ki sa ja chi mang da chi la ti tro so ge ti chung ta na chu che de ta ta chan da ti yul di la ti chi dang dang go ti nyam ge ti chu che cha ta chi go ti chi nam ge warang dam ni da min da ko la chi chi ar sa na chi jam sha de bu da lhe shi shi namgin chik chowa kangla ta chik mangtri di kangla mi chasang lo yang chik shendak tang minta wa chik ngari mi chasang yang chik bizi chik chen yang lhubo lhubo shik shik din ta ta chik